0: 6h22 minutes sur Radio Ndekeluka. Merci d'être toujours à l'écoute. Il est temps maintenant de suivre la chronique Lissourou réalisée par Brice Londin-Dangui sur la montée des enfants de rue dans les rues de Pongi.
1: Radio Ndekeluka. Lissourou.
2: Centrafricain wa Biafrika mbibaramo zoni kango nati lisoro na dafonono ndekiluka wa Biafrika iba na yati alanguson on isaratene mingi na nduti ambini ayisusi akisarakasi kodoroti Biafrika kitambula nzoni pepe sinengaso ikiri buliti chitene isaratene na nduti mbini kota yisusi bani akitunga na mbini kota kwali nati batati bongi na si zokoko akiba tindimbiso na letilo si aditi tene akutozo tikodoro agiti tene akil na mini tene na pikoni pepe yesu ibasi kisara tene ni akinye biani wa bi Afrika mobala su na yati asiwa oko na oko na batati bongi wala na yati ya mina kete kodoro tibi Afrika akwa mobamo tene mingiti asiwa ademisyoni ababati siwa wala amamati siwa akina ngangu nanduti asiwa tala ankor mbini pepe na salango marati tongaso akriye yesu wa iratene lisi ali na popoti amulingi na konsekonsi ni aga ngangu mingi Lasu tungana si motambla biani na tibatati bongi mokibambini yeti mawa. Amulingi a ondoni na beti legi. Akekete amulingi a ondoni na beti legi. Na tungana mokitambla mokunda terti momotene. Me gi nyela pase si gi bruske tungasu. Akita amulingi sa iratena godubi. A ondoni. Na yatabina ngusan onlani ge tungana si mowara kita amulingi sa nduti legi. Si mo on ala kigana terti momotene papa. Nzarasa nambi vonambi imbite. Aki mingi nambageti centre ville. Wala tungana moguna minandu. Nambageti 5 kilo mobambini oko no oko. Me ti lasu mo tambula nandu kwe mo ba mulingi suda mo si nabageti marabina ala iki bani tongana simu mugi mem ligi su ti tambula ti guna bageti universite mo ke wargana te ti ligi biani biani ti tene ala unda ina mo ba ki tambulinga ki tambula sampuru na zoni bongo ter sala pepe akiti mawa na iso on bungoli mo lundu encore mo guna bageti rond point ti 5e arrondissement mo ba gbacha mulingi su mo lunduka mo kiri na rond point ti Nations Unies ti geniso mo peji tene pepe me marati ungo tsa mulingi su saki langu gina bi mo bala ungo tsa la sala duti aketa mulingi ti 5 ans 6 ans amulingi ti 8 ans amulingi ti 10 ans alalala ondoni akota agodo beniso mo ke ba encore ala nzoni pepe me akete ni sula a ondoni me ki tene nye la pasi nye la si la souci akikita mulingi tonga sa mulingi ti 7 ans amulingi ti 8 ans amundo ti lega ondoni ti su isaka kwa bo ba ilundu na dafonono ndeki luka ti kirizo gina yanga ti lega ni titene mo sigando ti goudronso ala ki bani gina plasti fe rouge mo gamolu ti gitonso ala mulo ala gate ti mo papa me akiti mawa nye la sarasi akita mulingi la su akpe ayanga dacha baba tala na mama tala asigina nduti legi bani nye la sarasi ababa na mama tala mulingi su wala si watala su agipi ko tala pepe akpa mo batene azuna debarasi gite tala epi amulingi na on me ala ngbati continue ti duambini na iba iki pali tenti ensi tene akikuta pali tenti ngurubia azianga nduni pepe mobato ngana si amina zuti kodo wandega si tongasu akiti mawati tena kikita mulingisu akpiloro na divonchazu si unda kobe ti tingoni ti unda ti tingoni so afatene kodo na ki kodo ti yere ti fatene asiwa akibata amulingisa la pepe me na mbagi tenti so iba mbeni a mesure akida pepe tenti a baba na mama na asiwa ta mulingisu si tongana si atonda ti tene agbu mulingi oko magumo fa datimo aba babani wala mamani ala ki da bien ye oko sara la pe ala inga bien ki mulingi na kina yanga da pe ala inga ki na betili gala zalu volontairemo ala so alinga guna da watin banga azala na kanga tonga so tangani ama ala inga tene tonga na mudu mulingi mamu responsabilité timo e mo bala so ondoni na da fonon de kiluka ki teni wara a communiquer la kwe chakita mulingi sa glisa o ala usew akwana 8 ans oko na 6 ans sala on la kira pour depuis une semaine ou mais akita mulingi so depuis que sia parona ki giala agasa di communiquer on so ala la ki tambla na duti legi so mais maintenant ministère so ki baten sa mulingi na siwa azuni akisa kwati nye abumbi ti société civile ala société na ki baten ti batan on dia cha mulingi ala ki kugi ala langu cha matanga cha mulingi cha ki saka tenisu ala sala kwati nye na mara cha mulingi so tindimbi so sigan duti legi ala so ki na ti ngurbi sa tena ki baba cha mulingi sa ki ba kita mulingi so ki on ala vine ki za kita ngi ke munala so ala teni nye fi aloti nye la ngurubi ya kina ni titene a sauve akitamu lingiso a mwala na ngo etongasu a ki nambi na damana mbiti a sa titene digitala a gangan zoni tenti tonga laso si mwala asa ya kopepe a mwala lingiso mwala laso digitala ki ndende ki kiri ki ambina kiga a kota brigon ambina kiga a shone azuti buwango kodoro ambini nga kwa kwa lanza pa jikuwa ndi digitala ndi na iba a kinzoni si a kota azuti kodoro a laso sa kiba tenti jachamu lingi a la zile tala ndoti pali suti ndimbiso kigwe paske ungo chamu lingi niso a ki onkura ambeni kitene ala siginga ndoti lege a encourager mina parents kitene ala zamu lingi tsala siginga ndoti lege parce que zo ti sarango ye okona la ki dapepe e kitene ti ti boto leta kuta aussi ko do ti boto leta zo ti tene a lekere zone ndoti na wabe afrika si ko do na lingi ti tene awara en zone a kota zo ti kikiriki titene a sarasi kikiri kitiko dorni kikiri kitibe afrika na tawa be afrika adutinzoni wabe afrika singila na moso kwesi mama liso otila sona ndusu mokida ikiri singila na mone kitingi tere na inga tipiko
1: liso radio ndikiluka votre météo.

0: mangalim bi yamba tansoan nando dafan de kilo ka tizina ligi ndal tili soro ti da beta la ko singa li soro ni ya kana ligo ti bus londi ndangui ti tenten na yimbumbu nando teneti a mwen le souci ya ki na beti li gisu ngo chala ki ma lana lana nduzu
1: a tundi kilo ka li soro
2: Son trafikin wabe Afrika mbibaramo zoni gango nati lisoro na dafono non deki luka. Wabe Afrika iba na yati alangusan on isaratene mingi nandoti ambini aye sosi akisarakasi kodoro ti be Afrika kitambula nzoni pepe. Sine ingaso ikiri guliti titene isaratene nandoti mbini kota ye sosi bani akitonga nambini kota kwali nati batati bongi nasi zwa koko akiba tindimiso na letilo si adeti tene. A kutozo tiko doro a giti tene a kil na bini tene na pikoni pepe. Yeso ibasi ki sara tene ni a kenye biani wabi Afrika. Moba lasu na yati asiwa oko na oko na batati bongi wala na yati yamina kete kodoro tibi Afrika a kwa moba motene mingiti asiwa a demisioni. A babati siwa wala a mamati siwa a kina ndangu nanduti asiwa tala ankor mbini pepe na salango marati tongasu a kriye yesu a iratene lisi ali na pupoti amulinge na konsekonsi ni aga ngangu mingi. Lasso tongana si motambla biani nati batati bongi mokibambini eti mawa amulinge a ondoni na beti ligi akekete amulinge a ondoni na beti ligi na tongana mokitambla mokunda terti momotene me ginyela passé si di brusque tongasu akita mulingi sa iratena gudubi a ondoni na yatamina ngusa onlani ge tongana si mowara kita mulingi sa nduti ligi si mo on ala kigana terti momotene papa zarasana bi vona bi invité akimingi na mbageti centre ville wala tongana moguna minandu na mbageti 5 kilo mobambini okonoko meti lasu motambula nandu kwe mobamu lingisuda mosi nabageti marabina ala ikibani tungana simu mugi mem ligisu titambula tibuna bageti university mke wargana tesi ligi biani biani titene ala unda inamo mobaki tamulinga kitambula sampuru na nzuri bongo tersala pepe akiti mawa na iso on bungoli molundo encore moguna bageti rond point ti 5e arrondissement mobagbacha mulingisu molunduka mokiri na rond point ti nations unies ti geniso mopeji tene pepe me marachi ungo cha mulingisu saki langu gina bi mobala ungo cha la sala duti aketa mulingiti 5 ans 6 ans amulingiti 8 ans amulingiti 10 ans alala la ondoni akota agodo benisu mokiba encore ala nzoni pepe me akete nisula a ondoni me kitene nyela pasi nyela si la sosi aketa mulingiti ungo cha mulingiti 7 ans amulingiti 8 ans amunduti lega ondoni tisu isaka kwa boba ilundu na dafonono ndekilu katiki rizu gina yanga ti ligini titene mo sigan do ti goudronso ala ki bani gina plasti feu rouge mo gamolu ti gitonso ala mulora ala gate ti mo papa me akiti mawa nyela sarasi akita mo ningila so akpe ayanga da cha baba tala na mama tala asigina do ti legi bani nyela sarasi a baba na mama cha mo ningiso wala si watala so agipe ko tala pepe akpa mo batene azuna debarasi gite tala et puis amulingina on me ala ngwati continue ti duambini na ibai ki pali tenti si tene akikuta pali tenti ngurubia azianga nduni pepe mobato ngana si amina zuti ko do wandega si tongasu akiti mawa ti tena kikita mulingisu akpilo na defonsazu ti unda ko beti tengoni ti unda ti tengoni so afatene ko do na ki ko do ti yere ti fatene asiwa akibata amulingisa la pepe me na mbagi tenti so iba beni a mesure akida pepe tenti a baba na mama na asiwa ta mulingisu si tongana si atonda ti tene abu mulingi oko magumo fa datimo aba babani wala mamani ala ikida bien ye oko sara la pe ala inga bien ki mulingi na kina yanga dapwe ala inga kilo kina betili gala zalu volontairement ala su alinga gulana da watim banga azara na kanga tonga so atangani ama ala inga tene tonga na mudu mulingi mamu responsabilite timo e mo bala so ondoni na dafono de kilo ka giteni wara a communiquer la kwe takita mulingi sa grisa o ala useu akwana 8 ans okwana 6 ans la sala on la kira pour depuis une semaine menu mais aketa mulingi so depuis que sia parona ki giala agasa ki communiquer en sous alala ki tambla na dutile gisu mais maintenant ministère so ki baten sa mulingi na siwa azuni akisa kwa tinye abumbiti société civile ala société na ki baten ti batango ndia cha mulingi ala ki kugi ala langu cha matanga cha mulingi cha ki saka tenisu ala sara kwa tinye na mara cha mulingi so tindi biso sigan dutile gi ala so ki na jingu rubia sa tena ka baba cha mulingi sa ki ba ki ta mulingi so ki on ala vine ki za ki ta ngi ala so ala teninye pi alo ti nye lan gourbi ki na ni ti tene a sauvé a ki ta mulingi so amwala na ngo itonga so a ki na mbina da manan mbiti a sa ti tene gigita la a gangan zoni ten ti tonga la so si mo ba sa ya ko pepe a mulingi so mo ba la so ligita la ki ndende ki kiriki ambina ki ga a kota brigon ambina ki ga a shona zo ti bwango ko doro ambini nga ko kolan za pa di ko ndi ligita la ndi na iba a ki zoni si a kota zo ti ko doro ala so sa ki ba ten ti diata mulingi ala zile tsala nduti pali so ti ndimbi so ki gwe parce que ungo ta mulingi ni so a ki encourager ambini ti tene ala siginga nduti legi a encourager mina parenti tene ala za mulingi tsala siginga nduti legi parce que zo ti sarango ye okona la ki dapepe e ki tene ti ti boto le tsa kota si ko doro ti boto le tsa zo ti tene a lekere zo nduti na wa be afrika si ko doro na limbi ti tene awara an zoni a kota zo ti ki kiriki titene a sarasi kikiri kitiko doni kikiri kitibe afrika na tawabe afrika adutinzoni wabe afrika singila na moso kwesi mama liso otila sonan do somokida ikiri singila na mone kikingi tere na inga tipiko
1: liso radio de kiluka votre météo.

wakati sena duzo nduda fonde keluka imusigli ya mingi nala ndapo tonsu na mbagi ti bambuchi ba pupuchi de yake dasi kiraji dene yake balusi na use atasula yake gyande leke tizile shulu use agasane pekobe kompite lesu nduzo ni yake vuko handela kina mbigi singa gyarasi nduwana yake baluta na use mekete pupuchi de yake nagbeni dune yake shufenda saga sene lakwi nduna yake de mbinda yake da angu njapa yake da kete kete mbagi bambuchi na lakwi sigaraji dene yake balusi na uta agasi na baby gyarani dene yake na balusi na ako aminda kia na lechi nduzuni ala suwa kindu na mbagi bambuchi na yubo na mbagi chikbalia na mbagi chitambura nga na mbagi chibilikwa na kia hako kirandu wasi ya nala kambi to ngane kia na mbata chibongi iba ndapo suwa nebisu unza pakipika na mbata bongi na mingi chame na ndu si na nebisu pukuchi deni kirana kibalusa na uta agase ande na pekope kompite ele nduzuni ya kivuko ane ngangu lana tarazi lelu memingi ape si gerashi nduwana kibaluta na ako meyako unza pakidande ako wako ngala mbagi agase ande na lakwi waranabi ya kina balusa na uta na bebi ande kirandu wana kichande mbubu tonsu na balusa yenga na uta ligi ako si ya kiambinda lang manda la nduzuni nduna kididingo amena ndu wako wako nabisu unza paipika ande nukala sukosi ya kindu na wata bongi ata ambagi chito du banga bongo inala kui kambi ako gerashi nduwa musingi ya minala ikiwa hati ya wafadifadiso.

0: ifa wa bo ya penasa meti bia ti beyond si amle gini tonga sote ne kraten dal ti kwa singa ti dingo ya kana batango ya ma tonsi bifadi na meti la na lego ti Alexia Felixia mandi na munga mbo koti la le tindiko le siton sona gini ti lowe Alexia ibara la mingi
1: ibara la elvir ken tombe ibara soko sek madafnon de kiluka
0: singi la mingi ana gini ti la gaso la so tenya ke na ti kwa singa ti la
1: tonsi so aba ngunja papika na chala ngoso mingi ya wapatango ya ma ki dimater sala donc a ke ateni na ndu chakwa li sosi ya la kwa na gbe chingu sosi certain na doni
0: eta sa kusa njon
1: singiana la
2: au rythme des saisons kwa singa tipango yaka gana tibatango anyama
1: ibara wa mango dafnon de kilukana ndondende tonti soite fade ali kwa singani chinde mbiso yinga chi maîtrise climat pepe nguza pakapika na pokoti terre nyesi wa bata moya maling chi sa na gachingu so titeni lukanga liki na pali so si ling chi fia face nani ina nga kode wala lo ning chi sa se chitene lo sa kusa chi kanga liki nani si ageni chi ake ose e ki na Franklin yanga na so lo ke wa bata ngo anya manamba ke chi po rap na na crepin gaibuna lo ke nga wa bata ngo anya manamba ke chi pe kadu lo ke kaninga lo pimana chi kusa ni lo gatunga komanda chi batango anyama ni la itena so kozo nchi teni ili na chi pika ngo patara chini a ke mande ame na sangu chi kiketa kodo so si amuna yi so ake sabuna la isana ilo seke muna ina pekoni lo emunga isango nando chi agara chi kubechi kasa so si aga ake bagi gina mage chi gara chi fwaye ake ndo so wae si ki tonda chi pika ngo patara chini nande
2: Tinda tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Tonga nchi sola lundo chima aiki sabuina la risana ilo silo kimuna hii hape kocha kita sango chikete kodo sosia ona chi ingaswa.
3: Na yati angwe isu a on aiki akobeti ya kasia ondoni na yati garati karnu. Aye tonga na aleti keke akobeti kasa ngana ameni akobeti di yakandende si a ondoni mingi nanduti agarani. Yeso si mingi tala su aiki gweti vo akobe agundani teneti swala batene gina kite inginza ala limiti vo kobe sela te alimi na zaratala. Nanduti agarani mo limiti wara aye tonga na agozo, anjo, akarako, abanan akobeti kasa ngana amene yendende su singere ni aiki gikete tonga su. Nanduti garani tongana akobeti yaka ondoni nanduti garati aktikarno na yati yambene agbata tibe afrika aikegi nguza pasu siya pika nzoni pepe siya galaku na kpali nanduti kusala ti dingo yaka na yati gbata tibu karanga suye kinati uampende mingi chala suye kinati kodoni a kasa teneti ingangwe pepe adema mingi teneti meni ndokwa tifangwe na ala nanduti dingo yaka mingi ti ala suye kide yaka batene ingango akusala ti dingo yaka ni nzoni pepe agalaku na akpali Nandoti kusala tala namba genika Teneti so mingi tala suwe kinati batani Eke sara kusala ti dingo yaka Na yansi angwe isuwa on Ala bara tene Ala kobeti yaka ale mingi pepe Teneti so la inga kode Nzoni pepe nandoti lungo akobeni Nga amena leti kobeni so sela eke lua Lingi natango ni pepe Si ala mu ala mpale tala soti demana Akota soti kodoti tene Atokwa ala suwe ketonga na a investisse prive ti tene Ale keremeni ndoti fango kusala ti dingo yaka namba genika nga tindembe suwa ekiteneti makongo siya ondoni nandoti garati bongi makongo suwa bati na ekirokoto ni na yati bako suwa ekina mbaiki suwa ekina ati lalubai tinguso nandoti garati bimbo azo ago mingi mingi nambage ni kati tene awara makongo so si abate nengere ni tindembe so angbala kwe nanduzu makongo so abate nene lweke rich mingi na protein al ondoni nandembe so nanduti agara asarasi ala soa eke debuzeni gana ala soa eke goti voti te agwe mingi mingi nambage ni ka si ala soa eke gose eke rokoto ama kongo soa batala tene ala kona liti mamboko tene ti fango agbako gana gbiongo chindo so si asarasi mingi ni nanguso ama kongo ni eke mingi pepe nandoti gara
1: singa nala sabu ina larisa na ilo na sango cheke ita koto sosi la muna yi angwando soji tene ala sa tene na yi nandoti gara chifuaye sosi ya kendu na bage ti katen aza ke goka lako mingi na piko chipe kumite chite avuwa kubwe chika sa ame ya kegochi vochi teni ame ya kevochi te agwa kape koni na chaga andende imani
3: Nayati kete garaso si eke na tereti lege so eke na tifakati katen. Akubeti kasanga na aleti ko bendende a ondoni. Akubeti ngunja. Akubeti kaweya. Agusa. Agudu. Papaye. Kokombre. Gana amena aleti ko bendende a ondoni. Mingi tiazo. Aike gwe si amena eke ga ti vo. Aye so beta la ye. Tongana. Ambeni aike vo. Akubeti kasaso teneti tongoni. Tite. Kanda kati ambeni aike ti warango nginza. Aike tapande ti mama. Ti sewa pulcheri. So si eke wakango. Akubeti kasa na gara.
4: 40 km/h.
3: Alangu na vakati bawili, aike gala kwege, ti vo akumba, ya koti la solo dema, tene tingere nga na ungo ti akumba ni.
5: Gena fwa eka gezo kubeka sana ega ka mingi, pa fwa elondo na lege shilo bayi kwe, na keta koto soka su kwa ega, epi na lege poko kwa ega. Mena ngusu la kameni ni bati su kubeka sana atake kete su, kapele oto zo soka kubeshi kawaya na ikanga chi swanfo, nem gi ako sumo mumo kumotona ata wa su kame enge ati. Me actue su ala ikanga goni ki kete kete su, problem chungu nja paso eti kanganjo na pesu.
3: Na pekoni so si lo rokoto ale ti kobe ti lo nando ti yaka, Delphine songu tu alimi ngu bale mba sambala agati kanige.
6: Ubeka weya, akukuru so, na, weya, na mjo menjo na biape. Beke yi vopongo la ilusi kasu, ipeye zola budonia sana yawe si ilu pokoni. Ike wara me poventi munja pala pika nga mjo ni na iape, si yi na bupa so, irunga kikete ikana ni tenti kafe.
3: Garasu wa ike toko alako akumba nando ti garati bongi, si la kwa eke gina tereti lege alimi tu dutina ti kbale tonga na pale ti aksidon gana kbale ti karango alege ti tamlango yamba na piko ti beko mbite.
2: Kwa sinda tifango yaka gana tibatango anyama
1: singana la Sabrina Larissa Nailo na sangosa muna yi dabecha chawa mango isu asa yinga use na pokoni so si lo rokote lege cha zo ngwa ti sula nyangu ja papika pesiala mademani mena cha langu so ngwa tuna nji pika wae so ti teningi ak na becha wa fango yaka anaka dima ak na becha wa patango anyama yi na ji pika ngwa patati yawe tonga na so si ya ti pika singa ti ko kapana kwa singa ni alingi pika singa ndina 72 29 52 52 gana 75 93 33 33 il na pika ngwa patati yi don ti so ite fadina la itena ki tia ke usse fonclé nyangana namba ke tiburabe da fam de kiluka barala
7: singila barala tsabi
1: trepa ngaibuna namba ke ti pikatuz lunga ko wa patanga ya manga wa kode kwa na lege patanga ya maiba ala
8: singila barala journaliste
1: ili na pika ngapata ti na la yetona namba ke ti la d'abord fonclé so la ke batacha la agadu namba ke tiburabe so na ngweso a ti ki daso ala nimbiti na itonga na sia la ke organize te cha la na ti ferme cha la ti tene ala patanga ya macha so a kushoncha so na gbechinguso
7: singila na unongo no cha la felixia na patango ya masumi batala dike wante miton bi wa nginja bi bo ko betala mi batana da e anya mani ya si ya giga para gina da so si bi patante evite ti wa pona a voisin na ti tena wanga ko biranga

0: Botongo popo ti dungo akanga lege na ngoso alimbi ti gana pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na molenge
1: si amuwa moko na nzoni duti ti sewa nga na ti kodro
2: So ayeke tongo mbela ti ndokwa biambia so ayeke batene ti seni maboko na ndokwa ti kwaru ti be Afrika

Bara la baba mama ita ya ngambe ya zosusi ya kima rajon de kiluka na todo banga bungo itena la nzoni kama na sika pa kwa singati ya vudo jwe laso aki bikwa osyo lango ngumbe ya chinze tilingwa nguta kusandun baluse na umene iji kwa laso lango ngumbo kwa bali ngumbe ya angbana ingba ngumbo kwa bali mbasambala na oku osyo lango ti yengati bali use na miombeni sa matanga ti richa amondina ibara amondino tu na mango rajon de kiluka amondina Sankibe, Ibaralo, Aïrala, Amandine, Amon, Ibaralo aussi peindre Mingi. A ce soir, Matanga, si tu m'as bagué, Nambagé, Ibarala, Isouman Batala, Zapayer, Tofando, Sala, Nalango Tilasso, Idabeti, et Namati de Yamango, Matiti. Nitimeni zona ke kosangba Doris alias Doshi na Doshi Ponti Texas na Lakwanga Barazo ti Texas na Lakwanga aussi na mango razon de Keluka agemeni parti ti Lakwanga so abuji ngangula Baralazo ti Texas et pas la mingi na poto vraiment Sami to prince nzoni matanga ti dungona la maboko oko alingu ti tena kanga pakepe dati matone atene atene ne bumingo tere na sango kusala maboko na maboko ake mingi warai kengangu tonga soji tena yona nduzu lege ti sango kusala warati kangango lege na kwale salango ti kangango lege le non plutôt ko talango tena buba kitikita ngombe soa ke sara pasi nazo Irimbi ya Nina Verdian Nyabodi na angati singa na mungo maboko tijan Stephanie Bokula Et du Saint-Esprit Kamwale Kamwale Nati penze mbonga osue Duchande na mbonga bale wako na wako tinda pre Mbonga suwe ke gochi tene ima ndora sango Sina pekoni itonda tiambe ti matanga sidungo Epi na pekoni isara karaoke Wana unzi anda we Isara ande mandako Mandako wa unzi kota sango Kota sango aga oso dosye du jour Dosye du jour aga Kanga angati atanga tiye nito

0: Voilà, HM, Mozakoni Biafrika, Singa Nazuque, Gonga Liminga, Tinewa, Terana, Jefferson Zigarabangana, Genelo, Na Yachuqua Singa Wango, Ti Zuni Duti, Geneti, Jefferson Zigarabana, Chuqua Singa, Nitiati, Ngasuque, Genaki, Paka, Aki Wanganga. Parfait, parfait, si boulot, le Kisakusa, Nambakitin, Dokati, Bouyon, Biasabate, Neti, Seninga, Natawa, Biafrika, Dutigi, Nandeti, Kobelati, Kulera, Tisoni, Swakane, Niela, Tuana, Wabe Afrika, Tuana, Lasso, Menisi, Watimo, Lokana, Kobelati, Kulerani, Nyelambwimwi mwini mwiti na mwosarani imani ake kwa singa su tamula maboko na ndokwa chi UNICEF imani
1: ajundi keluka wango tinzoni duchi ala mtu kwa amune wango ima
2: wanganga parfait sebulu ibarala
3: ibarala mingi
2: na lege chichi ringo na kubila su amingi ando susiala za a dananga laso datite na kai kubila na teracha wabe afrika soa kina kwa lichi kubila chikuli ramoba mingi ya kikina mbagi chisudka anda na ati pika mpatarati na ala ala teneku laso awarambeni na mbagi chi bigwa awarambeni na mbagi chi klato eske mbini kota ki datite na la ziani hape pourquoi si ya centre gina mbagi chisudka su
3: non biki tena moke yi centre ya kona mbagi chisud hape yi hospital hospitalisé déjà malade mingi na hôpital général hospitalisé déjà malade mingi na hôpital communautaire par exemple babatisse wa société tamling et tout ça ce soir que sur le hôpital communautaire izini aussi na hôpital mama domicien souka là que centre de référence parce que capacité ti kati tenait à kolongangu tona kobila na ka izalaka atongo ndani tondani ta tenait na hôpital ti city bimbo mais bagbani ya kekete attend ça mna iti tenait lekeni alimbi ape mangati na iya fana ya tenait tonga na mu centre ti matu kulira akokomase na bobo balosho tisi na bobo saki use donc tite wara capacité ni place ak apena ikirani na mama domicien na tokoniso kwendo akonomingi so ale kirani yi dans tout cela si montini da tite ne tona kanaga isoneka kala ke centre tite tomati amena tangani so ka unité ti prise en charge ka ketan no passe ka hôpital so azwa gata bani i place ak encore na ta hôpital ni mingi tite ne malata ka ka bana me ka ak ndosu yi ale kirani ko ginda ta ko so petit sa ko bilani to wana tisu sina lek ngotere ti tiri na ko bila ti ibula akika na pika 24 na kala si leke ko tando ti prise en charge ne kadon il faut gindu su si ndona kono mati fu kambi popota mala so sa kana mbuma na tanga ta ko bila ko sa ko ti so inteta ti tene zo ali hopital ka sigi lo mo ko mbuma na te tu lo gwani na quartier après donc il faut warando so a kono ti kambi ati circuit e na leke ngwa unité ti prise en charge so ati na ligi na gioko moga azamoge tona ko bila ni molina yani ta tera tuma di agona mnamba ka na ndoso si mo route atmo da soit convalescence a 11 mo sigi na meni ligindi mo ki rankon na ligi soit on a kobi la gape mati mo contaminé te lodo amena exigence a ke daso amena ligi di tene isa centre de traitement na ndoko pe sinon il respecte une norme a PPA zo ke critiquer de kontroti
2: wanganga parfait ce boulot kolira ke na kontroti na be africa so est-ce que benizo so lo ke na kobilani le petit muni na mbati lo ton le petit muni na mbati lo oui ou non ligi na ke tongana
3: kobela ti kolira zo la sia ke muni na mbati lo akemini makungusu amena zo apiti dutinani yala sala kubila na pe agombia sinameni ngui tona ala sala kabini sina makungu na gigi mosusi mohoko momuni kubila na sala mo amena kadasu imatene na kongo dipanda na ndusu na bageti beni ala kala kena mbumani ada unzi ape don titi koroti soa de inga pe alundu kala gagi wa aluna terati memlenge ti koro mangati tangadi susi koroti awa kubila so akena ngu sakwi se bala kono mene doka sangu bala kondisyu kake oko makungu langu bala pe metona zwa kena ni na ngui susi tereti lwa keso na yati kabini tulu na yati dingo tulu makungu na keda makungu na kongida yanga tizo siasi na yatizo e donc yiso kwesi wala ngu wala kobe susi makungu swa keda motenia ona yati mo mumuniao to akenya pe akemaboko timo to mundumeni zo susi lo kena kubila ni wala mundu bongo ti tereti lo wala mumu mapoko na lona so ingo na kaingo kubila na tereti lo na sengi bongo tereti lo pe ifo de ken do susi munduni so comme le kidi e lo dikete lo woko e lo ke sala sasa na agingu na pe koti tere a petit tena gwa iso kona tere tulu wa bu bongo tulu a muyelo mogamo suku zini wala mumu mapoko na lo bungo tere lo so na a kabini so lo sasa so lo sana pe koti tere so a petit sasi akana mapoko timo e tonga na mosukla mapoko timo ape si meni yeso a ona yanga timo makunguna kana tereni wala mo bufa de yanga timo wala mo bu meni yeso wala ke big simo ki mo bu yanga timo kana makunguna oya timo wa ake tonsola si ikimuna na kobila ni donc kota mungo koni ya keso tite na sara kutambu maswa ke tonati susi ya ke sara na yatingu ato agani na yangati da zukola te umeni zo kwa kenani tonati susi chaita tisusi mana tene ala guna matanga tifango sirika si tonamini zufadeka lunani walo guna pokoti da lukulu sara diari lwesue ni ingu na buma pokoti lukete lugana milota zwa iso ko lubuni luzane makunguna tere ni kake fushet ake kupu walo baramons mumuma pokoti mokumo tena hii bokemuni asai si zo mingi alingiti ya muni ndane la si itene zwa dati sukula mpoko tulu fali mingi na tilangu wako titongo kobe mosukula mpoko tumoti servizo mosukula mpoko tumoti tengo kobe mosukula mpoko tumoti guna kabini mogati siigi sukula mpoko tumuna unjuni guna savo tonso iinga pe wala na yesu mbuka so ameza ufagia buyangati da tivisi susu maonda so si moko mkumo zimo limo siigi so mosukula mpoko tumoti temakunguni akira mumo siya mwazu titerechi mwape itene tonate ya tizo aso agandalo na danganga pasiki na ngangu kwa titene tukwa yoro nanduti dingoni nanduti kabinini titene ifama kungusuna yani ikitene lako nazo tona na ngati dasi mini si wasaka nisi andu sukulo saka kabini daifu anitwaye ni ifa wara o deja vela tuku dati fari tona ikinduru apeto ikinduru ikina solution tu klor so ikimuni ilekeni muni titene itwete nani tona lo sasa na sisi walo dena sisi ifu amumeni to apela funa nina sisi ni atuku ni na meni dati zende meni we visi atuku ni na yani mangati tona ngana gigi singwa pika umeni zonduni mlenki asanga gilundu yangatilo lukiti muni donk akemeni kubila so akilundu na mapoko ti ipia gole yangati ilasi akumuni na yu.
0: Wala itine singila na Jefferson Zigara bandale ti wango ti nzoni duti mbonga asimbonga use ti pekoti be komite na penze mbonga abaloku ikigwe kikiti ni matongombela na pekoti atongombela ni ila katerandale ti andoro asango

tin la ko gisindira na la sokwa sokoti madafon de ki lokapi ko tibe komiti na ngbala ko tambula e ko tene sina ngonga utana pese ngonga bala ko fadi wa katerna elvir kan tombe na gine tulo ke ki tamulingi Miss Lulu version ya fali buba.

Eremozo kona sukari bon tizanya na benta molingi hakike ta molingi ala igwani sura ma dafon de kiluka pi voilà ala yika dafon de kiluka mingi ay makani uzi ala kene acha vakamina wanga usuna vakonsa wa ambali na ngonyi so bona tela go tiba mami na papi na kita kodro ala go tubu tere ala ge mandanga usia kusala ti yaka ah Bawa fasi kunga usneke te kodro tilinga. Tongo mbilani na mbake kate nebo ya bangwa zuna ya cha upitu ha. Aya sambula katunga na nyan. Mweke na kobela mogo na hospital. Awa nganga yamba motunga na nyan kala mbake tilinga. Ego fasi ni mate na ndunya.

bonga singonga utati biko beko miti na pesa singonga baluku nandoni use bagi na le tushaba kabango tonani fadi na singonga ako na pesa singonga baluku nandoni ushu ketini lo se bangu jiwa.

0: Also Idrissi Barala o
1: singa mingi Christian El Demango Barala
0: ala gawa bikwa o shola so nati kwa singa la suna be Africa ya siningi ti wara nati vuzota le Idriss
1: ti wara kota sangona ya ninga limiti wara sango seki zianga la osikota sangwa gara pekuni limiga te tambla igona mbegi ti alo kiti nga sango ti region
0: mhm e pina pekoni a oso idofani ya
1: to amunga basa bala limbi limbi tambla ti gona mbegi ti tati na wan fafa ti nga kando ta kita kota sangwa mbegi kati mu pasal na bara siwa
0: ok tena ida pe bon igwe na sangwa na mango mini mozo kosoma
1: singa mingi
0: ok d'accord allez on y va.
2: Hey! Whoa! Whoa!

0: Wabi Afrika tiwalinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakondrotie.
1: Kolera aiki mini soni kobela so aiki gana legeti sa saranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ya tikitengo imo eki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala kworo lakwe pekocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki duz duz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa ibenagwe sabate nti seni ngana zo so aiki mu mamboko na lu.

Soitati na mbiki vakagala. Ala makororo ala guna yakala kira wa. Ala kara yanga dala kama ya. Sulto merci beke ka ibara la mingi mingi ya. Sans kepe da beti na mbiki tiam da foka pa. Commandant tiam da foka mubarati na la kosa ka san trafikera am da foka.

ele na bangi na sewati ya kondu ala ke la bangi ya sewati gaba na vundu na pita sato kwa sura songo sewati fateka patu patanga chilungo kwa ti wakwa suru vena ke adaglo Jean Bruno finit la uzalango setinze tile ingwa na bata ti bangi kapana tonga suna lango ti jedi ngo yesu ikiti kuto kwa kutabiti kwa na kambiki bakati sika na terati ngwene pala jom kekere ke landa pre na mbiki ti hôpital general sika na kwa tita suki na sika dwe ndalti matanga sosa la leke la mbiki nika na munga kwa landambo fade aigwa na mbiki ti mboko kala ke ona definiti taswa de sia la tomena la kusa ke gala matoka ta kambi tokana a veni iwala tokana ti gele gaso se abate na ti maingo tenati wati dada ngana tenati wana konzungu na ala sosi ya ke mokozi ti kundu ti administration na biki ti enerka na direction generale na biki ndo kwa ti enerka par interim ngana kota waenda na la kusa ke na biki ndo kwa enerka kasa kusa na biki kala kana vundu na beta sato kwa patenti kwa ti fombata la itata la sulbia na ke tabu ay gingo Elka Fortune, ceci finit sur la 11. Le ça ça la nambigi ti facturation ti gestion ti a clientèle nambigi direction ti de quoi dingo buzeni so fini la uzala ngoti biko se la ngoba sama la ti so e keda ana peko ti nduru kobela sindal ti gelek biani na la kosa nambigi ndo kwa enerka la kami wana asongo se wani fadi mananga tulungo kwa na kasa ndi ati to kwa ti afanya ndi na a wa be Africa amlenge ngala mama so ki natase wati Elizabeth Anzili mana bongi na se wati Felicite Marie Noel Nado na se wati Geraldine Aurélie Ngwamane na batati bongi wala ngwaman na batati bongi na sewati Leoni Gorandas na bongi na sewati Christian Wemai Dewenam na bongi Armel Ngisasa na bongi abinga le gako ibaso kesa ke mungu singila la na sewati Brigitte Izamo Balipu na bongi Colette Atangana na ta sewati Kotro na bongi Sarangoy Kaledei na bongi wala Kaleidi na bongi Priska Mamadou Daniel Lawson Bibish Benedicta Lawson Elizabeth Nganda Ngana Pierre Ndatu na batati bongi la abingaleki akona itatala na yaingo Marie Claire Ndonga Wemwa Lawson na batati bongi asato kwaso na aita kwa abumi na kutazo chiko toko na aita kwa sakina taka mo porusu aita tala abumi tanda zapa kona kwa nasa ngosi wako kona kolaborateur dalti mungo mwako mbegi na mbegi so la mute teka pati kwa ti mamo tala so finitu la unzi si aili kwa tamana la mbala kwa nbini useti nzeti fondo tingu su ekeda za zapati ya yuwa bini sala muna la kota nisi ala lekere na waplasi kwa niki kekere kande na dalango ta sewani so ake na Bando le nalina mbeke da bada lezo la, matanga ti lango balo shu, ti kwa ti itasu la. Tokwa, koso tele wara ange nandao, natafono ndeke luka keta se wati wa kangara, ase wati ndangi, abu mingalega kwa ase wati mbodokro na bongi, na ase wati ngulakbo na bongi, ase wati sombo, alasa tokwa so, ti fatenti kwa ti kangara, mbonga, Veronique alias Manunu, finito la uzalango mana na mbi ti hôpital général na batati bongi na mbongo amene ti lakui pesonga baluse elungo kuala ke tamana gina lango ti mbeni kekere ke lango balakua ambi nako amatanga na mbege da nzapa ti kasai lekere kotabi ti kuâ ti taso ale gi na mbege ti da lango ti asewa ti kangara Casimir na mbege ti ngara kuâ na batati bongi sara tomela la kosa egia la matoka na awetela po sunduku na tere ti asewa so e ti kuge tene amuna na peko ti tokua ni Tokwa ako akiziki sangu tamlingi na tase wati ngalibo vikos nga swa ke babani la na ngbali Fabia la kina batati bongi tiziki sangu tamlingi tala use suye tula ke ngalibo Ashanti nga na ngalibo Jordan ala use suye grisa kozo na kanangu balako anabini use si use ne ke na ngu balako kwa fili tala na mesh noir si akwa sari tu na peluze ni la tome ala kusaka na batati bongi sala kaba mlingesu na pantalon rouge bordo la terati mili akwa sote apika singa la siwa 72 50 27 40 75 use singa ni la na daforo na ndike luka use singa ni ake 75 20 47 93 ala soma tukana na bugetela mingite ala kambi tukana 26 ndote ne idiku gira daforo no ndike luka

0: saison. Kwa singa tifango yaka, gana tibatango anyama.
1: Ibara wa mango d'afnon de kilo kana ndende tonti so ite fadali ki kwa singani tinde mbiso inga ti maîtriser climat ni pepe ngu za pak pika un peu côté terrain nyesi wa batango ya maling ti sa na beti ngu so ti tene no kanga le ki na kwa le so si lo ling ti faire face na ni ina nga kode wala lo ning ti za se ti tene lo sa ku sa ti kanga le ki na ni si agini ti ake ose e ki na front clin yanga na so lo ke wa batango anya manamba ke ti pour rap na crepe nga ibuna lo ki nga wa batango anya manamba ke ti pe ka 12 Ki kaninga lo pima na chikusa ni lo gatunga na komanda chi batango anyama ni la itena la so kozo nchi teni ili na chipika mo pataka chini ala kimande amena sangu chiki kita kodro so si amuna yi suwa ke sabrina la isana ilo sake muna ina pukoni lo imunga isango nandu chi agara chi kubeti kasa so si akibagi gina mbagi chi gara chi fwaye akindu sawa wae si kitonda chipika mo pataka chini nande
0: Tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Tonga tiso la lundo chima aike Sabrina Larissa Nailo si lo kimuna yi ape kocha kita sango chikete kodo sosia onachi ingaso.
2: Nayati angwesu a on aiki akobeti yakasia ondoni nayati garati karno ayetonga na aleti keke akobeti kasanga na ameni akobeti yakandende si a ondoni mingi nandoti agarani yeso si mingi tala so aiki guti vo akobe agondani teneti so la batenengi na kite nginza ala limiti vo kobe sela te alimi na zaratala nandoti agarani molimbiti wara ayetonga na agozo anjo akarako abanan akobeti kasanga na amene yindende so singere ni aiki kite tonga Nandoti Garani, Tongana, Akobeti Yaka, Ondoni Nandoti Garati, Akti Karno, Nayati Yambene Agbata Tibe Afrika, Aikigi, Nguza Pasusia Pika, Nzoni Pepe Sia, Galakwe Nakwale, Nandoti Kusalati Dingo Yaka, Nayati Batati Bukaranga Suekinati Wampende, Mingi Tala Suekinati Kodoni, A Kasa, Teneti Ingangwe Pepe, Adema Mingi Teneti Menindo Kwati Fangwe Nala Nandoti Dingo Yaka, Mingi Ti Ala Sueki Deyaka, Batene, Ingango, Akusalati Dingo Yaka, Nzoni Pepe, A Galakwe Na Akwale, Nandoti kusala tala namba ginika Teneti so mingi tala so eki nati batani Eki saragi kusala ti dengwe yaka Nayati angwe isuwa on Ala bala tene A kobeti yaka ale mingi pepe Teneti so la inga kode Nzoni pepe nandoti lungo a kobeni Nga amena leti kobeni so sela eke lua Lingi na tango ni pepe Si ala mu ala Pali tala so ti demana A kota so ti kodo ti tene A tokuwa ala so eke tonga na a investisse prive ti tene A lekeremeni ndoti fango kusala ti dengwe yaka namba ginika Nga, tindembe suwa eki teneti makungo si aondoni na ndoti garati bongi Makungo suwa bate na eki rokoto ni na yati bako Suwa eki na mbaiki, suwa eki na ati lalobai Tinguso na ndoti garati bimbo Azo, ago mingi mingi namba geni kati tene awara makongo so si abate nengere ni tindembe so angbala kwe nanduzu. Makongo so abate nene lweke rich mingi na protein. Aondoni nandembe so nandoti agara asarasi ala so eke debuzeni gana ala so eke goti voti te. Agwe mingi mingi namba geni ka si ala so eke gose eke rokoto a makongo so abate la tene ala kbona leti mamboko. Tene ti fango agbako gana gbiongo tindo so si asarasi mingi ni nanguso a makongo ni eke. Mingi pepe nandoti gara.
1: Singa na la Sabrina Larissa na ilo na sango cheke ita koto sosi la muna yi angwa ndo soti tene asa tene na yi nandoti gara chi foye sosi akendu na bagi ti katen aza ke goka lako mingi na piko chibe kumite chite avwa kube chika sa amena ke gochi vochi teni amena ke vochi te agwa kapo koni na cha gara ndende imani.
2: Na yati kete gara so si eke na tereti lege so eke na ti vakati katen akubeti kasanga na aleti kobendende a ondoni akubeti ngunja akubeti kaweya agusa agbudu papaye kokombo ka na amena leti kobendende a ondoni mingi tiazo aike gwesi amena eke ga ti vo ayesu beta la ye tongana ambeni aike vo akubeti kasa so teneti tongoni tite kanda kati ambeni aike ti wango ngiza aike tapande ti mama ti sewa pulcheri so si eke wakango akubeti kasa na gara ati kilometre 5.
3: Ngunja mapika wesa ichi yakana gamingi bo ngunja mapika pese wangwe cha yakana so mingia. Livwa veke, livwa

0: na nguzo la kameni ba kisi kubeka sana taki kete su kapelo tozo su kubeshi kawaya na ikanga chisun from nem gi akosu mumu mugu motona tawa su kameni gati me alchwe su ala ikanga goni gi kete kete su problem chungu japa su etika nganchu na pesu
1: na pekoni so silo rokoto aleti kobe chilo nandoti yaka delfin chungu chulo alimi ngu balemba sambala agati kanigi
2: kubeka wea akukuruso na wea na mcho mencho na bia bia pe veke hii vopongo la ilusi kasu ifeye zola budonya sana yawe si ilu pokoni ike wara me problem chungu japa la pika nga mcho ni na ya pe si ina pupasu irunga kikete igana ni tenti kafe
1: garasu wa iketoka lakwa akumba nandoti garati bongi sila kwa ike gina tereti lege alimbi tu duti na atikpale tonga nakpale ti aksidon nga nakpale ti kango alege ti tamblango yamba na piko ti beko mbite
3: Wasinda tifango yaka gana tibatango anyama
4: Singana la Sabrina Larissa Nailo na sangozo amuna yi dabisha chawa mango isu asanga yinga use na pokoni so si lo rokote legacha zoso ngati sula nyangu ja papika pesa ama demani mena chala ngusu ngwatu nanchi pika wa Yesu chitenengi akina becha wa fango yaka anaka dema akina becha wa patango anyama yi na chipika ngo patati yawe tongana so si chipika singa chiko kapa na kwa singa ni alingi pika singa ndina 72 29 52 52 gana 75 93 33 33 yi na pika ngo patati yi tonchi so itefadi nala itenagi Nchi yake use Fonkle Nyangana nambaka chiburabu dafunu de kiluka barala
5: Singila barala tsabu
4: Trepa ngaibuna nambaka chi pika 12 longa kwa wa patango ya manga wa kode kwa na lege patango ya ma ibarala
6: Singila barala journaliste
4: Ili na pika ngapata chi na la yetona nambaka chi la d'abord Fonkle so la kebata chi la agadu nambaka chi burabu so na ngweso atu ikidaso ala nimbiti na itonga na isiala ki organize te chi la na chi ferme chi la titene ala bata na nyama cha soa kushoncha so na gbichinguso
5: singira na unongo ndutala felixia na patangwa ya masumi batala dike agante miton di wala nginja mbi boa ko betala mi batana da e anya mandia si ya giga para ginalida so si mi patanti evite ti wapu na voisin na titene la wanga kubilanga
4: Donc ala bataga ya machala na chida mesungu japa epika so ala bachala te ala kigala sa kusana tersa atoni ni ala lekre
5: songu angu za epika so ti kusala so misa tersa la de ke mu mizi ala sa bi suka data la pe bi mu na ko be tuna digaje ko apurta la mizi tuna ayo nzan na te tala ba ti vite amala ti na fala ba
4: me na bango ndo chala chizo na gbechunguzo pale wala si ala na dawan
5: pale sumbi na na pale ti ko be tuwa ngo ko be tala ti na ala te ngo ko be tala ga pale mingi
4: wango ko betana kak pale tuni par exemple ko be su ala iwakani ko jona ndoa sa ki muna ati la so wango na ganga ngusu
5: Mingi pale sumi kwa kozo kwa kwa gambele tamburu a tuto pa misu a si ivoni na na machine so ikraza wa imuni iga bonjo e menajani ikraza bitu susu si muna la me wangu ni na na mbiso wa ngangu
4: me kati tena la contourner ni la la sasa la mko bena ya machana chita teso
5: na contourner moni ke mu parfana apere mfuat a kubeta olive ou a mori kubeta mori ngasi muna chitene akangali chitene a
4: Sinyana Fonkle Ibaso akiamea kita pali so la fateni ikilina api kama patarachi ni iki nambage tia lage iki nambage tia lage krepan nga ibona so la nga kwe ala ke komanda me ala kwa la batanya ma ala ke kao sini nambage garachi peka douz kozo nite nala fanda yi atene nandochi ki yon atenchi ala ki tene nandochi ya bibechi krepan ala nji tena yi ala nga usi nambage peka douz so pali chine la chine demiso ala kwa nalege chitene ala batanya ma chalaka
6: Pale so mingi warna peka 12 ala inga ke marche ti kuju so ala go wara ina beti da ike na pali mingi ape me na mumaso ike na gigi pale so mingi ngunza papika pasenga sa aye ngunza pape bon ngunza papika ike sufri ike bapa si botonga sa ti guna depo lige ti depo ni kwa yo kete na yi pale so yu warakbe tingu so mingi na ndoti so pase yi kayegi na gigi na leti la vrema yu unda na fini debiteti so tani warambe ni marche yi duji da estable ton so yi duji na gbeti de vrema asara yi njoni mingi

0: Chilundu na lango baluse na utati, sina lango baluse na ukuchinze, tilingwa su ikida, kunduti friva usu, aike Fondation Voix des Anges Orphelina, si ale kerameni kutakandu chungo teren, dalitiamu lenge indusu si, aike na yati gaga, zawa, ngana ya luki. Pres lukuta kuluben, aike mokunzi, ti bumbi ti friva u, pres lukuta ibarala, bumbi sola kena lini, Fondation Voix des Anges Orphelina, du chingo tulu lasu, nangu isu ikida su, bumbi sua ketonga na ye.
1: Du chingo ti bumbi su lasu, aike tisu ala inge kwe iki nacha kusala su iki saa maboko na maboko na amlingi su baba kiape mama edape la imbati avansi nani
0: kusala su ala tena itene nisu ake koloni de vakans lale iti le krenda li tia molenge hindu ake bande gigi na lango baluse na uta tisi na lango baluse na uku tinze iti lingwa su iki dasu alimbi chite na itene mbili mbili nandun aina ke tambla tonga na ye
1: bon mipanse wagosinga i regrupe amlingi su fadidi tene na ngo isu si kola kanga inale wara tere Nati kapaswa irina tene grand colonie de vacances tene ti profita orphelin ti tene e iniciala ole di tene kola kangala on kirikiri moba asara njunia pe ndatu siza gere ti warango tere na lango ti le 23 suna se sesu la
0: menyela mbili mbili amolenge swa ogo ti beneficiant de nani na alango ou sesu le 23 ti singa na 25 su na ti colonie swa
1: amolenge swa ogo ti beneficiant de na amandango e mingi parce que a ngiati ndara ke tuchande da Pikango ndemboti gera que tu tiens deda a que on fariti fanala ye na ndoti affaire sociale a que fanala ye na ndoti a mécanique na ndoti a maçonnerie aussi ou le titene et kola kanga sala on dia pe de récupérer te fanala ye so titene ala ngbala ko na ingango ndo ala ngbala ko na ti joie ton na amlenge so baba na mama tsalanga
0: est-ce que a ke gamo lenge indu so si feva ou a ke sa kusala kan ando na la wa rambina mo lenge indu ko petit gana yani
1: oui amena amlenge hindu kwa paske waba chuma tonso iki bana chikoroti mwaba bira ke dato amlenge hindu angbala kochi tena guna devon don amlenge hindu kwe susi ala kena bejwa ti tena koka pana chikusela so ala kwa ke gande iti tena la watera na amlenge ti fevo si ala kwa alindana chikota koloni de vakansu
0: kondisyon ti gangona yana etonga na ya
1: munga amlenge baba ki ape zuchu mungo maboko na ala edape aigia iso imba na fini ala so seke ma dafono ndekoluka seke mago ti na ambina itati njunibe si iye dafari tene ibala si ilimbichi organize kapasu di tene imuam lingi su fadi tene ala onati kapasu
0: manala tene ala laki muamu lingi nisu eskri la susu inale ki tene tene su ala ki na muanye ala ki na abakuru kutu kutu ala ki gunamdo ati sarande kolonisu
1: bo yeso chie imingi inati kusala su isasu nila wagusinga la tushe poenisu ikina kwale ti kutu kutu pasku ikimuande amlingi su na sisi ti gaga ti wara ayindu ti zawa ti galala ti aloke ti mwala kati galala na découvert jusqu'à boali ikina kpale ti kutu kutu a moyen ti tengo ye aida condition quoi de ti réunion pe il faut wara quand même ayitu na loso amina provisionnement parce que regroupe mo la place oko ake facile a pe dépense na ke monter ni la e profiter de tenir et puis kapatara ti sa